0: yung kupi.
1: Sewek ne sa puri.
0: Kasur nanan ang matangkuh kapasi. Ito bojo ka